Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musafa Jalo ne kɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri ko la sa dɛ. E ne b'i baro bɔ ɲɛmɔ ɲɛna. Sumajɛ ye kun caman tulu ɲi ma wele la. Hasan ne saba ye jɛn lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ malɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mam Safa Jalo Gala gra Mamadu to dunya kono Mamadu kuma na wa yoro yoro la ak me jambi la gla Mamadu ko ga yalla mana mana mana jambi la ko me yalla gala gra Mamadu ko ko di mo nyama me sa wala gra Mamadu to ko ti ya nyama problem Safa Safa Jalo bi wule problem